0: Dreas Beats.
1: Yeah, yeah, yeah. So that you can get at it. Pasparan. Limam dita kawal. Gawa natin sa inano. Kasi ka sana sana dita fit. Wanda yak sa para. Awang mas na. Telo saray matakaskarin. Yeah, yeah, yeah, yeah.